0: And I was only pedi. Aha, can I metam no?
1: Memediano. And look, my other bear and few me.
0: Hey, yeah, dear bay.
1: Name Bema.
0: Aha,
1: Nanya Duma.
0: Oh, Bema. Dear someone, Muno, and cow quatte. Oh, your banging, Mr. Rompany footy. Oh, cow quatte, I am, Mr. Marco cow quatte.
1: No Bema.
0: Oh, more than cow quatte, cow Bema, Mr. Rompany footy,
1: me facho. Me Bema.
0: Aha,
1: Duma.
0: Aha.
1: Ndi ba ya mi wi ni banu je.
0: Na san ka ba bi odu sister years di oba ma nya adwuma kan ya hwe.
1: Ya sabre ya mi pa ho.
0: Papa ya to pa ya ne de.
1: Ti na mena ho so. E ma me do e sa ma kan tre. E ma se se.
0: Aha.
1: Ma so le jina me na so.
0: Oba ma na sa se ya adwuma.
1: E
0: te me kwa adwuma.
1: Na sam keto.
0: Hey, e tu e do ya won kwa kwa so hwe ameni yesi ni.
1: Be almost 2 years.
0: Almost 2 years.
1: Me facho.
0: Etemen sole.
1: Debi.
0: Hey.
1: Johnson ko na me Johnson.
0: Masen say e mu ayadu.
1: Na me.
0: Ana e peja.
1: Na me adawu.
0: E wura mu so etemen sham.
1: Na sham keto. Me di na me sio pa.
0: E wura mu etemen sham.
1: Sama na me na mu so
0: amu. Oye, Mr. Say. Mi si wura mu etemen sham.
1: Na me shiro.
0: Na botrema me. Mi si wura mu etemen sham.
2: Ni wura di bim.
0: Ope manua semu enzo me nkanu wate eti ube manu se me ma wadia se fako srasle usisi se ube wudi miyonu na baye problem miyonu na mikachula se yenye ube ma semu ntonche ni emnya obane diena ansa ube ya na ube dia dansi ya ewo hono na uwe ya enyana me dia diya mana se fako srasle so
1: me nga mfe bisu insila misisi
0: mbo
1: ampa me kutu suko
0: se ayajuma ayajuma
1: pa nyase mketua
0: medase
1: na misila upa
0: medase sister yes dear enka wase nko papa bi kura papa bi wano waba wano ma wanya 72 wase wadifo media mikwate hey kafura mpenye mfuo midi wadifo mimema semni uwe
2: kime ni mimi okay usu mpenye futi wase usu wano
0: wano anofuma abreo hello hello nyami adum
3: I'm not sure.
0: Me say chire obiem to di anopa me no nkasa wa.
1: Chire na obenya yansa.
0: Ai say na me ya chire na obaba nkwa de bebo. Ante papa, wante papa no wose di chire na abeye dai. Aha, ante anopa wai. Oze oye woni pebu o machina chinte na o mabama bebu. Bebra bama bu o. Ma me nsisi me namba no so. Me free here a wo be frere me. Because la na ye busy. Ma me nkwachia me doctor. Ma me nkwachia me ame doctor. Ah, sebi you say me hondo do me a me koho. Na wahwe me abu mi nshio. Do machia Dr. Joseph. Do machia o. O ye juma ewo aban hospital kasiye. Mm-hmm. Ame nchia ho, me nchira hospital no. Do, ya meti azifu o nshira o. Na omwa o. Ozu difo, mwajume, mwye su nsu mwajuma dia nenso. Oba me hansua, me dia mehwe o. Ozu minu ya no, me bra no. Ena me basa no mi amsi mu to me ko no mo betimi ne madi nko mu aza no aheme tebo hu mi ane nani aye ne di for the oh what doctor de bi obehwe ne nyini che ye nyi doctor nye dey emfirim enzi wiye ti do ma che no ka so betimi nti ma che aw na nze mi ti ne pa mi kakra kra nti ole me kasasi ya memra na mi ane mi nya ho ma ye na me ba nso so fo sa fo tia te ma ya ma dwene se me ka che no aba ho no aba ba ehwe na pum ko memu akọ no akọ ehwe wa pum ya ntue sika metue bibia ama privilege
2: edasi
0: mo a kebi ade so ko nso aya ka kire no obeka kire me na kada de nyina da so da papa wi so
2: ei
0: me egurade
2: no bi aka kan ko bi so
1: na eka de se yesu ye urade atua mam number no ye zero
2: eka yesu nyunu
1: ai ka yesu nyunu hure bejo yesu osie hure bejo number no ye 0543 tnye na ade abako ne se wo be sole no afre na no obi be fre inshira ha le pa cho sofi na no wo kasa sesi an me pene number sofi an wo kasa sesi an me pene number sa mre na ma sole ko samre na ma sole ko reception for no do so mo motwo wo mu di o mu dwuma jiji o mu sika etwere do mo otwere na conditions o gbo mu hotetetetete wa eho eti me bobo number no hwe na watwere na aboawo na watwere na aboawo na enumonyama ba man bi owo yi America so difo wo kasa mi hunu sa wo kasa na lana ye busy na me twere wo number no to wo nam se da bi papa yi sole ya me fere no papa yi sole ya me sole ya mi si ase wo me kwa ko bie me ka akwa a papa ya fere nam se hey we do wo ne sa me pause odi for me wo kasa na na me twere wo number no to wo nam se mo wani abere ti twere number ni ye na fere na ye ni nkomo na anopa ibra anopa bra na urade a wote soro emfa ne nsa enkan na fa ahudie emra ameme yaade amwa me yaade se urade be ma ne nsa so na ubehunu nanim onyam ubehunu nanim onyam enim onyam a wo soro ne beba etisa me kirekire me kire kwan na tie ni ye se de be ya anope wo ba wo nyira ko so me wo ahinkro kwan no so ahinkro anza first no mo fle o mo ka no ofenso ahinkro ofenso ahinkro first de no mo ka no no ofenso ahinkro ofenso ahinkro ene ye nka no ofenso ahinkro ye ka na ahinkro ahinkro tie mi ye de bia me ka me se edi e fre na ahinkro no ejira brane kure egu kwa anwo ye de kuro bi tu eto no so ansa na ehunu ho da bi kure egu kwa ho ene ni ama ni em de wa ama ni ye de kuro bi egu ekwan ho ebata no ene ye bia pega wono nso se de ba bia first na mi we na egu ama ni emu a de na we ni mu me de bata no e pega sa akuri na we de egu kwa ho na mi de kuro bi akoto no se wufri ya da bi da bi kure egu kwa ho babo ka wase papo wase sai kure gube pasu ntemenya dai eyinta na obi nso nso ka ne adua mfa nsa kodo ase oyɛ dai ebepie enti ahim crying na meka no eyɛ kumase aya awo mame nka asam nkyerɔ edi ahim kro no enya kwa atinti bi eyɛ kumase wudi free so am run about okokro no uko kuro ni mkura ano watie sika ama na broso ane be 7 cds ase 6 cds abroso ane ye 7 cds ase 6 cds na hivi wafenso kura wukwa yese nye be 10 cds ase 8 cds na hinkuro edrusa wudi free so ame run about anakeje tia kwa na hinkuro ano watie lalufa ama na broso ane ye 7 cds anase 6 cds papa wetri ama na broso a eno no wetri ama na broso a etisa me ka hinkro na enye kro tintin bi enye kwa tintin bi asem na me ka da bi eyeye ni enye kuma sem patam heye etisa wajina na wofa kwa akaba ntima aitese wajina na wofa ka akokro frum aitese wajina na wofa ka ako breman sana ahinkro no nso tentu jina wa na wunyabo ahinkro ahinkro na obi e kyere wo eye kumase ahinkro me se first no first ni dia na ye frɛ no eye ofenso ahinkro ofenso ahinkro ene ye yi ofenso na frɛ no so because edin ahinkro no ejina brane ye mfa kro bi ntoto na ansa na ehuna ahinkro na no make up papa bi fe no ye MPP MP wo honom
4: ewo ye ye ho no mo a me refi papa yi
5: oh
4: se se nyo na wo so omo frɛ no nana maafo os awo di fo de bi ohu si kire ndie no anpa him kureji na brane na oboma baso nana maafo na fes no ye mp ofire so ne se se di owo so no wo so no no eti froka ne wo so am run about wose wope ahinkro so am run about you eye kumase ahinkro na meke onye baabi ahinkro eye kumase ahinkro kaje TNT office nene mo benya ahinkro ka so am run about nso benya ahinkro ka ma kire baabi nienu omo mo fri tano so bu akwa ne ne mpata mu ne nkawe ba no sofola wuduru wana busa sa wope ahinkro kumase ahinkro baby affairs ne e frɛ no ofenso ahinkro no e ne e frɛ no kuma ahinkro na wono agyina ne baby na me ba cho obi a be kyerɛ wo mai bi frɛ me no se odifo se nya dɔma ahinkro na mse ne kumase ahinkro ko bodɔma ahinkro dɔma ahinkro no ben ye me ka kumase ahinkro se dɔma ahinkro Mimi wo kumasi asante reje ahinkro asel na meka na aso obo ibuna afu ahinkro na meme be ho eye kumasi asem na mekan asante reje asem na mekan ude wo asante reje wo pa ahinkro a waye ba akope sa kwa no so na mewo eti emi ahinkro mienu wo kumasi aye ba akope ti obi chro ba bibie mu a wayera My ne frɛ me a wo se odifo matena ayi brafo ahinkro ayi kam do ma ahinkro kanam se eh wo panye wo so modern why do ma ahinkro me de wo ya de me kwa wo da bay me wo kumase ahinkro me kwa wo de ne na me wo na se me wo kumase de e wo na manya asore ni ni wo eye kumase na wo afedi na mo isi ye wodifo e de ma ye lucky ke de me kodure chire de na msinka kodure chire so a ka ba kwa saba wa na wo boka anopa bra na me nyo ho adwuma ti kwase an kro de de wi a msi chire de e to fro ka ne besi so amera na bata se e pa cho me pe ahin kro ka na wesi filling station a your friend zen kama mintie zen un kodure ahin kro fie sa mechere se okọ ahinkura e wo suamran wo nko me ni ahinkrofie ahinkrofie de me ba cho mini wo na emmo wo be fra ahinkro ka wo firi me ho na ba bia me wo na na wo okọ ahinkrofie wo nra ahinkrofie e ya ahinkro kwan ni mo a me road na so ma me nko chia me ame nana da se bra ba bia obi ama chia wo okọ menhia fikesie mu Asante nyina fia emudo ene menhia me nana ne frɛ no nana atenehene na sase so na mete no atenehene sase so na mete itisa me ban nkro di na mantia nana atenehene na mfiri baabi ankowie bi daabi eba sanso emwa itimatia nana atenehene ukɔ menhia se atenehene ei nana Oho no mno difo abetemensa o sha wo di ni dwumen obeka sai me nam dia sase ne ma no na oteso wosi na sole dan ye ogusu a wo ye ho adwuma ai yesi ni ogusu a yesi eti anapa me he wani wate me hwe wani ya brantem wosi obesi wo zen filling station zen filling station zen filling station na ye frɛ ne zen wo besi wo ho wo de tena hinkro kam menyra to wetena ka wudri so amra na about na wunya hinkro ka na na waka akere driver me pacho wo me kwa hinkro na mesi wo zen filling station me sro minim ho tie duro amfa mi ntwam ade e wo mu ne sa filling station na wo kwa no so ye bebre na me tena ase ya me ne sofo safo ye dine hunhunu se da bi filling station na frɛ ne zen na dem ba kwopɛ wo ho e ho so pa na wonsu ye busy and you busy it would you onya bo zen filling station wo kwa no so obi abekyerew wate aha nti na me kana hinkro no kwa so kwa kanu wafenso wa hinkura wabi timi kwa si wafenso na wafro na waseba iti meme maungu kwa si baby ansa na mekaa saa hinkuro jina brani ya hinkuro jina brani ajina brani nso ya kansu wa Tony Petrim ae na radio tisu ya siye radio kitwa amanza radio kakarakei ento trim ebe to trim ede niyama kula saa guwa kwa mka mkula di yani ya naa saa anopamehu weni uladensi weni mwenyama papa sofu safu wati ha iti pacho mehu weni mwate eisu yi na ya mwaw ipacho namba no eye 0543 0543 294480 inti ufuro kaa no na usi zen ahinkuro kaa keje tia opa ahinkuro kaa yebusa asa ahinkuro si ye kumasi ahinkuro mese fesi ni diya niye fre ya ofensu ahinkuro ene ya yu ofensu efri naso wadeno hon iti ya ahinkuro kumasi ahinkuro ujina brane tiye mfe kurobi nkototo na ansani ya hunu saye kurono kura wano wawo blanche si bibiri ufa wano matimiko siya fa atimiko siya ni ya di kurobi batana ansana ya hunu kurone di ya wati bida ne kura gobe paswe hinta anapamehuwe ni itu usi zen wa wadi ya watina hinkuro kaya mufri suwa mirana bao toba watina hinkuro kaya mufri keje tiye ba nwa kachile drava nisembesi wa filling station ne wa ahinkuro kwa emu wana ya frene zeno etuwesi ya nwa busasa wa pebe biye chan chense ewa filling station ne soro wa omu ni omu ne share fence but filling station ne wa main road no eni muna biye chan chense ne suwa omu soro etuwesi filling station na watuwe nikura be unuse company nisi wano mkasiye wano mwakula ano ubisa filling station wana baby o filling station zin filling station eni mwase mpacho hifanu wemu chwa nchense eno nchense atentatentene hifanu wemu chano wemu fani GB1 hifanu wemu chana mipacho ubiya betroho teme wa baby o chwa nchense eno nechi ubefan senifa udiye baby o udru baby o chwa nchense eno ubisa mpacho asole na omo dia ba na sori na dia ba na obi abetro difo abetmensa asori ni din the zen favor asori ni din the favor
5: okay
4: na edin ni abetmensa eti anopa ya brantem ma me wate ai anopa brantem me soli sofofofro na eba anopa brantem eti me hwa wanim odifo mi firi ha na eba oba abetome odifo mi firi ha na eba oba abetome odifo meduru ha baby amedru bi amefro bra wuduru zen filling station wono mna ya hinkuru kwan nim na ahinkuru kwan nim wudi egusasa wo pe baby etwa nchense no me wo baby etwa nchense na chi ehwo baby a ubisa wudi oduru wo kora baby etwa nchense ku ra ho me wo mo mo nyina manager ne director ni nyina wo mu nyina ene me ye fine wuduru baby etwa nchense ku ra wo na busasa mpacho asori na omo dia ba ha foforo na why it ma mean se me number no so na me nsori Ness of wood, good you, Omera. Nepacho, hey, and no, yeah, 0543 0543. Ness or a frame, Naminon Cocas and a Mehunus of Waframiace. And a payment trans into baby, a woof free baby, a yabra and temoi, a council, Naminon trans and a memoir, Damien. Na, the uncle ye be in ye 0543 294480 0543 294480 and a 0544 what's the number you two what should 0543 now what about 2944 now what should it account and about conan so account say 0544 94 32 01 0544 94 32 01. Ni bacho ametamu asu meta sofo safuase metamu asu ame sori ama sofo fufuraba ni bacho betini afreme sese die mawie tut me freme na me no wakasa wate nya mi shrawo se wutie mi akora nya mi shrawo na ontum kwa mmomo wa madena ni bacho wa preso afreme.

Adi ni ne mu unkuto ni esufre wa no pay. Ye frem ya osofo Jeremiah, osofo Peter waha. Ye papa so abeka yensa, Apostle Dr. Prince Minka. Ano pe ube ye nshira na unyamia huwa deyi ebe kesie amao. Adi ni ne mu yesufre chedi amponya nkompon. Na onu ankasa beji yesu. Ano pe osru unsu ubi entu guso. Ano pa busu no empete osu.

0: Insura.
1: 104.5. Oh my God, this year Ghana, mama. Baby, dear, every year you want to make a. Mama, waha, na me bisa se wapo mu. Eti say, adum bi abadum so ama ene. E mojedi e mo frisane tachoma da yabojuma na seda. Enkuto na yedema obadia no. Se mebu sumi imu. Wangu ya mobo no di ababe remusa. Ene, eye bebo sumi ini de tosu du mienu. Wafimpi mienu ni edionu insiemu. Yada chedi ampo nyaku planse pa. Aha. Eye insura 104.5. Jumadie ya wasugusua wubeshe. Enya kwenya etie bi ya tudi obra na waji yesu se enone die wankasa wa yere wuhu na wabo. Hapa driver minchia waliei na minkancho se kwansu brebe. Headdress afuwe nina amichechi ama depamfuwe nina amichechi amu. Ese ya depamfuwe wano mabrofu di ene fashion designers. Aha, amichechi amu nina na mibubwa ya beche badinchia shunku. Enko ma adoma fashions wiei wano mabiyo mtindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind adwuma saa brei inshaba ne wisdom womo de matum de e wo kejetia Dubai e ma ene mema ni nyina me chechia mo sonko e kwan so ye demo live of Facebook Mr. Wada tutu meka bebo wani akohoma me ma Facebook arefo nyina akwa ba wo de ane se wo do Facebook ana obo inshaba 104.5 ye demo live Mr. Che manin su obi so wo meka ye ho na ye ni dwuma die de emom sanso ne demo live e wo YouTube no eye Inshira TV Adam TV de wonim se enye mapanko anda ye de ma momiji e de ohima benewa from ohima bia maje so ne mapekokwa mu ade e de achew wo frame o chade na nakra de ne na wakume na che se ma wiewie e kra eno no abajofo atena se na ene ye tena se se ya na ensam no pi wo ho ya etwa se me de ema wo na wote wo ase na me ma wawie futu sem kakra na de abokotoku ya no me pa chew de me ka chire wo nyina ne se whatever you don't want to see in the future, don't entertain it now. If you don't want to attain it, don't entertain it. Pacho, adie bi a won hwekwa se daachi e beba wa brabum e beba wa wadie mu e beba wa ma brabum e beba wa dwuma mu no memfa nsha sie se se because the name of the product is the description of the product. Dia wo ye no eno a na daachi bi no e ba ba yinyini na so abade ama wo iti misra umpa tro dia maintain ni atro dia wo wakwem umpa dia se umpa se ye dia no memfa nyo bi na we dia ye wa wo ho obo ono abeti ye di no wa tro sa wo jide wo yase wo na mu anwa ukwa iti umpa tro dia entertain ni wo mu wo wadwuma e wo wadie mu practice the good things I no na beso abapa bi ama wo wo mam wo wadwuma mu baby a and it's a media make a chun yansa the own person that she would better home painting quano men so say to a sientem now to a sientem ever well especially a woo subay and they will need a in a mutica come a day my way in a miss no a yammy pa fatu utrimu mammy whatever you don't want to see in the future don't entertain it now if you don't want to attain it don't entertain it kaka yambe de ema wo eno no se de ema ma so te ye no ye bo modin kodru ko eno a voices no ye ntini anye ho adwuma nwie ne opese wo te oba no ankasa na no asem eni infonia wo dominim se producer ti me se adwuma no de a ene na che se ye beko ho no enye ready so a ye beko ye nim na ye ready a wo ma signal ye na fe ye di ho enkomo lady na what to say bibia mamu nothing could be the same. Hey, sir. Bosan is the same as an echo. Was I the brain? I am fine. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Evangelist, what should be good? Mm. You are fine. Okay, I was sure I'm coming to change the way I some was a and we say tre. Ya and ya sem kuma and yet chase at me and kasana a jibin sem. Name pasa won so would ye a bre na wutien komunubi na a fe ye pan of my sibling a footy a wolf funnel, once you are fair film. Tanase Boko, na mintier Kwame Jima. Then come our dear Babo, what did he say?
0: Which is from Kwame Jima.
1: Kwame Jima.
0: Which one?
1: Now, what are you away?
0: Which one?
1: Ayawa.
0: Which one?
1: Who was you, Kakrana?
0: Who was me?
1: And as soon as you see him,
0: so you are me. I'm a son of a.
1: As soon
0: as any other of work,
1: oh, now in himself, I'm not going to say. What you didn't say?
0: I'm going to say ena na mede person to na ni mo tie mase
1: o ye den se ne pesa de na hu hu ni wa ma ko se ne pe
0: o mi hu bi won hu se mi ne tin do bo one
1: day person
0: na o peduma ni ma hu one day
1: okay
0: mi ye taxi driver tin no so tun ade e
1: se perere perere o twa na o de aben fefe no a okay yanko
0: enti mede person to na ni o tie mase e ma onana a o tete mi I said neba ama ona nanu ba e bi hu ye se mi ni ntina ntina mi ni ti
1: mhm
0: e dan ba ku
1: okay
0: but na mi ye ni hu ade mhm ti nanu si ye ntina ko bi ni no osu ye duma mi so tu taxi to ko duma ni ana mo ni chop mi ti mu na ni se ko ba ye na maka chere na bro wan ana bro wan si mi fa ni ko ni ku na o bro ti mi ko bo mi ma ni papa ma ni e no mi se mi fa ni ba ti mi de oba ni ko ye ni ko o mi ba pe ni o
1: o ba pe ni ni beautiful.
0: And I call you a crying. Oh, second one. I also a bass.
1: Okay.
0: And you know, I said, I want to set down for you. And I'll buy everyone. Said, you're not sure. If you are not a friend, I'm a medicine and teach you with a technical. And why are you? In fact, I said, you're different. I said, only be my tear point to Muna, and no, my idiot, Udi, now, and what's your body? In the Abronica, I saw bad times, I said, be a friend of Bassin, and a woman by into Sindiniska, and I'm Bibi Jao, and I'm a bass and catching.
1: I don't know which ran up or saying Quentin, my dear friend, Nasa say, but far by no one will be a common queen.
0: You can't mean so, no friend. Tim, I mean, when a friend, me say, I draw a friend, he say, which ran up, said, be the baby in the crown, a yaddy. Na on personal number in Timbra. Examine so impersonal could be as an arm of 25 years, no more. I feel I'm a bed door and I say, be a dear or crassy or impersonal.
1: And none
0: of the same was a dear and a dear who said, I'm a taxi driver, I can't even say.
1: Okay,
0: the car one and I'm a tradition for high school.
1: Mm-hmm.
0: It can't even say, I'm in this conference.
1: But who said, dear, who you didn't know my mouth, what the door is open, you
0: open,
1: and then I'm so Musa Breno.
0: Sabe nko ami to kio so kra fa no no bu han asase ni ma no but asase ni time be so kra no wo ni sika o de bo am se ni san fin ko tia e ya asase sika mi an e se mi san sika an mo tia asase ni ka o ha ni no mana sa mi an e se mi timi san mo ni sika no
1: ade na o de sika ni ye den badaruma
0: se o yo ba nti o pe ma to ma to sa ta mi de o hu bi ya o te se
1: what life
0: on the life you know
1: okay
0: ntin mi nyanu ka chen so ba ni mo ni ti ka be ya mi ntaso but na se odo nso akudim
1: mo kudim
0: nti na se nti ni jari nti bra o ka chen ma mi na ma ma mi ba crash ni ti ti achi mo pata en o nso won kan nti e bo bo ska no o friends o mi ska no ma sendi ni e bi a mo di e bro bi si ni ni mo na ma tuto na mbi ama e kru nka o tu ani ma chi kwa kra na mbi ama no ko ji wa chi mo ta no di ku fi
1: Sabre na uba bompata do na de adwuma na uba ye wo bompata.
0: Ba bompata ne se mabang ma ne papa nti ne construction edu no bia me ne bia na me because e de be ya omo ho nchire mu too much. Nti construction ma chiri ba ye foreman. Ba wo see dan.
1: Okay.
0: Nti o kwa na me ne ne ko. Uma ko ye label man.
1: Na enkra e want me an fa ne e de an fam o aka so de maso maso fa ba ne bia ye.
0: Ba no ne fra me ma me. Ti ase ma me no si yam chichem.
1: asa wo na wo ye bema bible se bema na ebusu eniti dis o yire kra fra o mame a wo kasa abeti no mame akasa mame wo ba wo ni mse me modem bofo nka ha dia ha ye ti de o kai ni nti sa na nka wo struggle na from accra to accra se de me nka so bompata ye accra se but se wo di accra to to bompata ho a nka wo nani nkakra tu ira kane de wo ni se kwa accra se tu so be kwa accra se
0: and I'm on a bar.
1: Okay.
0: It's a bar, and I'm on a bar. And then I'm on a
1: bar. And
0: then I'm on a bar. And then I'm on a bar. I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar.
1: And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm on a bar. And then I'm
0: car ni ye duma ni ye say I say afina car ni ye di ama mi na mi ye ntina car ho ntia say bosia no ko di ma mi di ye ye say say mitimi ye duma twia wi ansa na mitimi di car na konkran akoye duma bi ko mu ni say mi di car ni konkran wa e bia na ma ntina mitia sika no ntia say mi di car ni ye duma wa
1: okay
0: na mitimi di e twia ka bia bosia bi ko di ye mu di ma no
1: yo
0: ntia mu na na mi wo a mi ye duma ntia mu ba na frere mi say yo fa no mi se mi ni tran ya che ti se ma me no ade dia ma oni ni tran da ba ku enti me ba yi school wi ese se mo fere mi ana o se dada ya feel no mi se mi pese ngba na ma mi se yo fa no mi se se mi ni no ade ya ma oni ni tran da ba ku no se are na ma ma kasa enti o ba fere no ana o fere ni ma mi e bi sa enti mo ana kwere fere mi o bu pata no se dada ma bi sa no no se sa ana o ka enti ni pe da bibla na yi ku ho bu sia fo ana mi se ma ti
1: sa dan na wana muti mu nkran na e hwan na na han
0: mi na mi han
1: wa wo dan
0: mi na mi
1: nti se o ma eja no si mu nti ada ba kuma de na onu anko ni ma me ho
0: se o no ri odin kwara na mu nti ni nkran su kusku
1: okay
0: nti mi ni nti se nkran ni su kuku so do mu ko ha e be ha
1: okay
0: nti e na mi mi de mi ye meduma nti Easter Friday ya dan fu ma mi nti na e se mko yi ni bi e ye in the 27th March ni nti me fira na me yesi me ba no ade chi na me san sisa ma bi se me hu nkola ya che kito anu su school e ko fu du asai senior high nti me ba mi nti me hu kito anu nti ya na me ba Easter Friday ni mu na me ba se me no wona kra me kwa ko pe hotel bi ada ti me hu take pictures bi a 3 days bi na media na ma san ba na o si uki nti me san di iska ma no si e ye na si ntuma na o mu de kwa so ni o pese o tubi na ma na 1.5 na reto e no si aka na pam tinye pam na ma embassy the Thursday some from commercial person na on pam na Friday me the 1.5 na mission so not just what you know the question no eh madam for pam na ma me tinye say me kubi in my nyan ko to ko jaw maso
1: okay
0: tinye de me me chen na me say oba ni de o me same same ni nati to be same bibia me de man the Friday no me call shop ma nyedu ma na me friends adu a ne de am fa won ti o ma ni Saturday e me ko adu ma na send 1.5 na man and we see what it tí wọn àbọ̀ ìsinmi bí kọ́ abẹ́bẹ̀ yìí níbi ní ọmọkásí ìwé fún àìfẹ́ náà yẹn náà náà wọn kíkẹ́ ìkàsẹ̀ àwọn ọmọ sínú ní ìsinmi wọn kíkẹ́ ìkàsẹ̀ àná níbi ẹ̀ tó omi nínú ẹ̀mí kọ́ dáa tí a yọ wá ṣe 4:30 ní ìdáwọ́ àwọn àdáwọ́ fòkúrọ́ náà ọkásí ọ̀yẹ́ wọn àìfẹ́ mọ̀ fúrẹ́ mi sẹ́ eh 9:30 to 9 aha aya nimra mapon odwuma
1: okay
0: en wo see okudwale abetna wikipi na sikaka na ekakra wakoda en am see some dey mean cry ho
1: mhm
0: en am dey to me na ku fi na koda time much 4:30 en aboy ne frere mi say we na wuda ha aso kan bi bi am say na wo grant me it be kind of simple so anti na me ka sa gro no di to me frere oba ne phone e konso obi am fa en am frere oba ne soa onu so mfa ana mfere ni so anu aye my wife ni nua baako obi emfa na ka chem papa se akola ni nti e pese me kona me ko hwe se eyampa e chemu ni kuja me
1: na mani ana wa fere wo ma no nso so
0: ma fere wo na me fere pani no se kito anu school to ni pani no ho ti mani pani nso ani ni ko ofie no ko dwale ye no so ndo wonda no ko ko oku ni kipi na se kakra e kakra na wo beda
1: okay
0: ti pani nso ho na bo 2:30 your fere ni ma ni ai ma chinse ama awache na ade na de ona osi wo enche wo be fi ai ma chitu no ofre ni ma ngone ni kasaye afi omo fre mi am kache ntu na kola wi no ontie se ni ma mi na wu ana wusa enti kwan ba na me fa so a me ka kire no enti sesa me firi santia chi mo pata okon kan ho
1: na ko hese
0: na me ko hwe akole yi kwa ati biem e no na na hia me mo
1: okay
0: enti me ko ye ti na ho ana kwa na frame se dada wi ya frame o se me mla wi ya frame o se me mla dada de na e ko so na me fe ko so dada na ma me wo na me so ma ho da hospital yes wo ya ro but me ba tu de train me o fie ho me ko ba bi a obi a fo se bra me ko wo bi mo ye yero mo ton san ho ana boys ni asimo mbe ka kire ne bi ana wa ko ye no bo ni binti ana mi
1: ah se
0: mo ho ana madam fu ba ko ana mi twi ka o mi so twi ka o eh kadi ni ye pani ni ni ba second born ko school ti ai ni me na fu fu ana ya tin fi ba ko ha ni dan sa nti wono ka kire ni se aya se wo ba ho ana mi se aya de wo ba de amane mra nti wo ba ma ni nkasa ni na ne so ti ka mu fo
1: okay o mai na ne ko
0: ni mi fada nti ye fre aya no aya ne ba ya na ma ba frame ena o si da kwa mi ena mi se wa ti asemo ba na o si nyan ena mi se fe ni wan kan che kola no ni mu mfane ko mu fie ho se bi ya o bi ewu ni wa kan bi ya che no na mi ba mi ya mi kwa mi fa so mi akra ni be kasa
1: sa be a wo ni aya e kasa da bo be se na time ni e be se
0: around be 10 11 go na ina mkwanso aya kon kan
1: okay
0: nti o aya ni ni ko fie no ena mi frame no na mi jan se wa ko bi fie no si an wan ka che mi se black kwa mi de mentu ashe mu so questions I will be sending those into my catching said my new
1: hey
0: it me point for atakole uti ewiem go swana just say why about sakura it when I'm far akole drop in the free marina and the main father in far akole and you dey call lakeside move you papa and na be see fear when you go see here and you jam far akole go and you call na e put tie mu nsem no na che say boy no nsem a work am is this so you mama enji
1: boy mu de hin abacho
0: boy na me wife no call in chain o ko wu da ni kios mu no
1: ah enji wife wu da obi kios
0: obi kios mu no ko wu ye
1: ah
0: enji na enji su ma nti mi su mo na go fo ho e di mi ko ni na mo fo no be fo birth mi ho na do mo be ka change sa se mo si ma mi ye no na me yire e bu ezi ani ni anda we ni na gu boy ni kios mu
1: hey
0: boy e di me yire ko hospital na wo mu enti bear sheet kitchen itwa me yira sin e no de neko enti ma me nye go so ni pa me nko hwesa ade ne go ni kio so na me se de hu nya me nko sampa na o ka dia se o si wa ready se obedi adanse me mu ni bi o si yo enti e shi aye na ono ne father side ba ye o ma me side nso e o old ngo o mu na ba ye aye tena se na se e bu bu nse mu na na me se me pese ni hu pa o di adwa ko hospital ena boys ni se before boys ni se dey be enu hu hu na me say enu na me hia me it me can say an ena adwa ne ma me nua ba ko ka say dey me can dey kwa me can here because any pan ko bia we save in life ena any you ntie e beta na se na wo hokura ntie hu na ye ena nko fa boy ni bae to nko fa boy ni fa ne kwa me nkruma ntie om ni bae ena kwa me nkruma ne se ena danfo no no ba ni nchen ba ni nchen na wo fefe na wo bo wa
1: na danfo no
0: na danfo no e bi san se na danfo no wo kwa ba eso na se na danfo a wo de pass am to me be 6 months
1: hey
0: a wo ne na e twin pana ana bu bu san se ah na hwe wo ye bia wo di gina wo e tu ni se ni pa no wo tu e hono wan bo na nka se bi ana nka che bu san fo se wo beti na me a che bo yi nko ne de mu no ko ni ko ni enti mo ma ye nche no Obujafo ne ja wo mumu ti ne ba bia onu post ni ne naked pictures ni adu.
1: Obo si wan naked pictures.
0: Mo e fo no. Naked pictures ya famous ale budu ka kire mi. Ni wo ni of ni na na bi ya fo si e fe nana. Wo si e kwan a om e yom de she ti omu no mbeti ma chese kwa mi kwa ma no wa kire no. Na me ni ye busu ni. Enti mi mu na ma anya oba na ho ade. Enti mi mu ni nya ni kuru mu. Enye kwa mi kuru ma.
1: Dabi me bo ma minti assembly ase wa ase. Kwa me nkroma baaye na obagitum se ni kios mu na oyiri wu dae
0: obagitum se ni oba na nchen ni kios mu na oba ye na ofefe na so oba ni ko hospital
1: na oba ni kios mu brebei
0: ani de se we keep no makon ti ani de time de want man chire
1: eti na ofefe ene ene ko si se
0: ofefe ene o ni de o so ni ko hospital o si on de onu nu nu mase mu o si eye e be jai e to re mu aye de a ko pe ka baaye na ni se ni pa na asem ni mother side to father side to emi so ni nua no me papa eni akora ni na TV bi na kora boy ni kan ni mu asem se oba ni nche ni obu ye
1: eti anadwo no ana oba eh ye friend ma me ne ho na no wa
0: ho na no se Cheers, no.
1: Now, oye, because Obama ko bema dem say. Wako aku wato hodie enye prekupa die enye donhwere bakwa die wonye woni nete no afa ofa wachi
0: ofa machi bakwa ma machi nda
1: kwa ben so na ofa so
0: dan woni nete tata na kora isa enti na tawan die shop man itokios ena mi fa no mabu mu sa to want to see me no man jini ni bayre ni bodi ni hanesa noto enti na okwa bubu shikofa no ma alise mpijano kwa na ohai wisi na wafaka na mabafi but beo manta se 2 months ni wabana bi chenji ye because no nyesika enti ukasa kwa nungu enti oya wasi okwa bebi otonwa diyen na wani gie biti woton akutu no wani nina okwa bubu shi but bebi awo fanu suye su mpijano mtu wasi debi
1: tonu kwa sebi ya sikaba mwe mwa kukudro
0: enti onu kwa ambeko enti wakazo onu kwa ambeko mide na okwa anu mejani life amano tu wan bibi asem besa mini bibi ni wasi wabre wabre tina ase bufuwa bakram de mdaye tu wan sole biya kwa wankanchi lani ti meniti ni wasi chidumwe wia woko mdini sika tu wafani sika but mifuwe mbutu mbutu mkotu mbutu mwe na sika ya chimbutu wachimi eifa ena miloki ya kule ishe ya demu na mjimi lika semi ichi isimu
1: mkwa kwa juu sika
0: mbako jimi sika
1: na bobe ya say
0: oh warambe 435
1: okay
0: enti ni chesi na mkwa nao kwa ya mche ye enti maanko tunu enti mkutu kwa kutuwa adi ya lady ni wanini tuwa o wanini kukwa asini wanini tuwa kutuwa kana wasi ah mbisa ya sena duwa woi wasi sita duwa de nedu wame achi wanini finti kwa na mti ya wuma trena wuma enti babia medikio slisi ya na mehaya sa asini mwa anini mwuse hede enti ya na abruwani mpena semina onti mi kanche mse na wakwe mpena woko enti abruwani nana ene kache mse bra kwa mdi uye buye ni chewa onti efi wa iti nisu wano uira duwa kono wakwe mpena enti fati
2: Jesus
0: miye basa ana msimpese mihu enti ne fine ni nintri bisi wo na mkwa jina ni nintri binasi
1: enyi mrea na ewe ya
0: ayo machi
1: ayo machi
0: ayo machi ya wani mwade yelena danyani ya wakwa wubirishi wo
1: ok
0: ena mi ti nintri binasi sa time tia se sa ubi wa pia 430 china mkasa ibu kwa ni panubwa time china wabe 532-6 ena mwese ya bie mengi iti no eni ni pata kini kwa hiyo kini kwa hiyo wabe ena mi uwe nintri mihu ne mwese waka isi tabi ubi ni hewa na pia
1: ei
0: into a pia na msi ei adua iku ti adua si na odume tie
1: oh
0: eni tia mwe bibi ya inyi
1: uche ni red handed
0: oh
1: asada no bede fie
0: mene mene nyane da soli ya wako mbushi yako fano wama betu
1: iti abu gloshi na kwa dani ubi fufu wa dem wow enu iti na uka asena upese unu ni da wa msa nino nesu wade kwenye ya nopa diti
0: ndi ya baan sana na mwe se no mide niti mwini sa wabawi ntina
1: iti uka asena uka asena
0: wadi mwini tutu fobu su ni fano mwini nchenu ni ane
1: iti mwini sa mwini wama
0: ane eko eko ota wa hivi ashalibu kwa ota wa hivi mdine mwini boye ni kwa hivi yo
1: yofa wa hivi
0: yofa mwini mwini kwa hivi yo mibi sa oba ane se oma ane se waso kache ane se ni kumbe mwini shika inti mwini mwini mwishika
1: Nje
0: obani suwa Afrika suwa ba eno mbe pa mi chewo ana mini ya polisi ni
1: ose ema we muno ade nje
2: umtiri muye
1: ah sase
2: ose otumi buwa nipa
1: ufa wezo
3: se o dibe ema nisi gane che ni mtiri
2: buwa nipa otumi buwa me ema momo nko hao mu
1: ee chemu
3: wa menti
2: ose omuno otumi denu huma uyu subi uti ya kapere nikuru ho
1: obetue
2: timitimu ye
1: sa
2: sabi ni msa ma mbako heaven
1: okay so hini ene bia ma wo wo ha no ha na na me de no okay enti ekwa infie no mu pa che wo no wo de wo jitu mu wo ja ma ne ka
0: na akra ma nja enti mi papa e na mi nua police ni no mu ba ye mi kwa me de wa mbe ti wo mba ye na o mu se se de adua ni su ene se de ne mi nua ekwo na mi nua police ni fem se se de wa ye wo nya sho so obeyi bi enti mi fenche na adwa no bitima koye no hudi bi ti mi fenche no that na ma puma enu so ba omo omo bi jina ma chi ama ma pamu ni panu so no omo so si chinchina mu
1: omo pa che omo
0: bi na me na mdi ni boni che ni de wo sa ha sekin mu
1: okay enti me bo o yiri film wa di na sey ni
0: I think 28 March Saturday
1: 28 March na say 26 na wo ni ne kasaye
0: ni ne kasa 27th yes 27th and a year Friday
1: okay
0: and I mean my man kasai chain say sky same send man 1.5 now 15 Saturday we send man you see am nko send to man we send person to see here ya ka say to man
1: wanyare ana ho anya nsi
0: be no ba ne chin say me no require ni obeka chain man send this come na ko to do
1: oh
0: di say na oba ne yare an ko beka chain na de ye me ya won nyana say sha ni pa na won ko mu ku ye ne mu de ye so won fa na ho ko di me mo mi na me na 20 years me ye ne ho ade nti mu mu na ye say me ba ho no me ni won sen ka ye ka
1: eti ne den na opese o kachire busuafo no
0: ese me kachire busuafo ni se ye se o mu atru challenge se me na me de adu suma ma ye di ko enkra ko mo ba ni so mu ndi so mo hu se adu ne ku oba ne dia ade ne me enche me na me da so ne na
4: god have mercy upon us
1: why ne kan sa se me chire o
0: no na na o na dia o so ye busuafo ni o ba ye yie ni se o fre fre me se me mla woni na na o fre na kuku because of my pool this year it no fre me se me mla kuku no
1: wa bra kwa me nko ma di tu
0: ma di atu omo nani
1: se ne dem
0: ne dem ya yo ba ne nchen e no wa bi wu kwa me kwa de so mfa no ko di ene se si a me ba omo ne nakasa abusu an se o hene ne se me omo na omo de sia de omo pe no omo be eye se omo kwa ko hu mu a omo de omo pe no be enya me ba no ene me chiro ba bi omo nko hu mu se ade ekum adu ani
1: o yele mfoni no ma ye re o ba ye ka ne was o ba kama kama ni monyamfo fe ne bai wudi mfoni ni to so a ba Facebook Insure 104.5 YouTube ni Insure TV Fauti mi to adum TV na we e kan ni se e abakoma sem ana wo twi kasa bi aye ka e asem wo mu odu a asitie no wadin na ye nim se ma bigusu bosa asansa bra we na no a ye we se ye di nkomo ne kasa asem we ya gusu ba ko hibra sa wani ni kuri na tie enso da ye chi no ye chi wo so obesu ne e wende na so ntimi kasa wa ye bi telefoni no wa ye fa to so e na minimala ma me wo ti sey se le shu shu abusu apanyina ma me na me misa no de e kro yo papa just assemble my me huye me ma me what to say
5: ache
1: ibia e boko
5: chai
1: ma me film na wo so sanu ye den ewo na se bi o papa ken sa na ti na wo so version different
5: the all can in na no correct
1: enti fia da no na no ma me ne wo fie
5: me ne ni ko bo ni ti ko ja no ko bo ni ti ti mikobu ni ti no baye na yini na ye kofi ti ye kofi na ose one de obeku jare no asesa no no asan ko we keep ni ti memenda ti e ka cross am ba nti e bo tu no na me fre na ye light ne ye asa ye low current ti me fre na me ka je nti se ni light se na light ni e ye na ka je mi se edu ano pa ma papa no ba ye light na ma nti edu e bo 2:30 no san so fre no bi sam se light na ba na mi si da bi no si
1: na bo fe wo no ba bi wo na de de wo ho na wo ti so wo keep ya se ana na wo hu ni so wo ba bi
5: da bi na de de bi an ni e chi wi
1: na de de bi an ho wo keep ya se so de se e bo nwom ni ade na wo mi sa no sama ma na hi na wo wo ba na wo mi sa
5: ngu sa ni so ba no se e unam kwan so e ba
1: okay to 2:30 na no fre wo
5: frame
1: e jangu so ko no ba time eh
0: so we be we 4:30 how much Saturday
1: 2:30 to 4:30 there say e 2 hours difference etigo me ba o mo do ma so toto from wonu mchere say e de anipa won potem ho e de pote e na eku obei te say wo ne de asa mo toto
0: o ma so toto from yesi tramo na bo ndi gun mo to
1: ndi tramado
0: ano ndi gu odi gu mo otu mo re ma ano ano no mi
1: hello
6: ya mru ga nti na je wa
1: abu sha pa ye me ma
6: ye na abu
1: kisa da ro ma na won so e
6: yes
1: da ma oni nkwa mi ji ma
6: pa cho mi mo no
1: be mo no she de hin na free mu yi
6: eje
1: odi she de hin na free mu akwa mi ji ma na na twi mpena fi adie mu
6: minimum musa kwa me so ni mi
1: na wada ma kwa me nkuru ma bi age atum se wodi sia wo free mu no oba be wu wane dem
6: me na kwa menu mini mwoyi
1: ose bibia wodi sie bia nsu nwuye o
6: eh
1: pacho wodi sie bia nwuye
6: ah mi di sie ose bi na ewu on wo fuje mi ku emu
1: wo de nchiasem na yeke o
6: na e kwa na kwa menu bi
1: wo de nchiasem na mi kai se wo ye wodi sie
6: na kwa de nchira na wo ka mi ti kwa me ben na wo ka ta ho mu
1: awo ma mi chirese o ye wodi sie
6: ah na wo di sie
1: free mu
6: ah we free mu
1: yo nempuna kwa mi jima asem na meke
6: nipa kwa mi jima asem na mende mpunika nipa
1: na ewo no ewo se mwa ba ya abedu ya sumse wopano wadishye nukwa huda kwa mi nkuruma bidem pacho wujishye munu wako sise
6: ye ni onu chedi oliba onu mungu diya kwa kwa kwa mida wako chini tu ye ni
1: nti mwato nsa fre kwa mi jima ise wamra aye ningo pam pam
6: David ni pro kwa mse mwani mwudu ya
1: okay na wasi bra pacho kafra wakache ni sa omra akrofu
6: madam asoma kwa mi tiba ye ni munu ye buse ni bie ni mundu ya wakasa wa honu soma tini ni ya wakasa wa honu
1: mwani mnida na mkwa dami ya nuwa ajwa de nchira uwa honu mnu bama beno ni wanu wanana uwa ye pacho
6: oh, be man no we dey on adjust na bi no ko wu ko son nam e no ko wu e keke on nam
1: okay intin kwa dey wonu mi eja
6: ah se eja no eja keke yo hu mu asap na be da e yon papa yani
1: wada wo mo eh be ma ba ye no wadi ka kire na se mu se wa fun kwa bi so se abofra no wa nya ne wade ne mom ewu nechi ensempi wo wa edika na edisi ewuwe mu enti ya mabusu ya niti dem se ebi ya ninti na mawaka se wuni no dia memo dia ya pasi ya bitu uye no eno ne hiya ye sese wadaroma
6: awi madam diya meka chino da nchira niye ya edisi ye wewu ekwe mbefa ya edisi ye niye kwa amena wabi ya nini ya nini ni ajua hon bibi ayo iti ide ni kanyi ya onti ya tiye iti uye onwuni onta ni baby
1: wadawo mao dena woka ya ebi ya wanti ya siye ebi ya ya ye diye ebe timi ya tiye woka nwase
6: ebi on kwa miko tu ee omri kwa ye di mwuse se bibi no no di kwa baby ya se ya we
1: kachire muse papa o chire muse diye woka unu ya woka ente ya siye ebi wano kachire ni
4: ee wasi mi mbani kumu no mwini mi nyense nkanyo na omu ewo ni baa na omu gusu mi
1: ene ne nkasa se bi bi owa abo ni din
4: na
1: cha
4: jo su ni mi na u ni mi na o si mi mla akrofu na na u ni mi na me ba akrofu na mbe re
6: kwa mi pa cho mi ti ni kasa mi mi mi ni mi ni ba ke se no ye mi na ni pa cho wa mi ti ni kasa
4: mi de o si se mi
6: pa na no mo mo che no mi to pa ti ma o da mi to yi ma o da e ye ke nkwa so e nga e se mi ti wa ni ka che mi ni minu ni ato ka e bia o be bia pa cho ku de fa o ni pa kala ni e ye nkwa so
1: na na wa daru mo de ni wa ka ye na ye nsie mi man fi se o be woni mo na na anu mu yi ne ba e nkwa da anu so ka wo na mi ni sa se bi e ba so a e anu en ye de ka ni a re sie sie sa wa fun wa ma ye wu na ye so ye mo bi na bibia so nti bi nto ye abusu ya ne ka se mi ne so wa ga beto aye apa na tem
4: ni na tem o se se man fan kura na ma na se de beto mu to mu a ma me mbe obi ama ne e na me se o treating kwala no ye nka sa an kira kwala se de beto mu to mu na onu so ye nipa onu so betimi egu enje mo nka se de beto to kwala no a en kwala no a me ne me ko ho no
1: enti me bo mo tra sisi nkonwa ni ya busia ne ko ye no ma ye postpone tem
0: eno mo mo se ne board enti on the film se wo Pentecost Hospital Alpha Marina Estate ọhọ na ọmọde ne kọ yọ ugbo ani dem no ọhọ na ọde ne kọ yọ a wọn kọ anu nse se nipa ni wudi da ana mde ne
1: enti form ne so no se obi wu ansa ne de na draw hospital ya no mucho bid brought in dead ma confirm ni hina
0: no bibi awe kwa mi kroma no ọna de ne kọ yẹ e na ọmọ ni fi ọde ne kọ police hospital the police hospital no be place mo ti mo man kọ yọ mde na be chenye ne mo chi won
1: evangelist minimara eric in fact say say the moon come back over no dey terrible
7: na na man Naima, dia tiye papa ba nya botre ne na di pomo. Ko ayi office. Na enkomo ne nya asema wo kan. Bibri ka ho a. Bibri ka ho a. Maintain wo ha.
1: Ya na wo. O bo den so.
7: Naima.
2: Dia tiye ni. Ose papa na wo ne kasai. O bo recording ne mitie.
1: Recording so won dey aye mo bi makam for me ni a for ni na nto so ada kedi kana edidi aye ya wa meye mabon for me so a obai for ni ya mfa nto so ya hu ni pakra wa firi mu no for ni no ama recording bi so won ese body am se
2: mo recording obo recording kire me na papa ya one ne kase yi papa yi e ka kire abranti se wo na wo de aduo asoma obi mana bank na ho dia bema abaya na no ma wu interview papa iba bi ofri oso wote he
0: asante achimbo
2: asante
1: afri na nyame aye adomo amfoni no adu
2: asante achimbo pata
1: amfani ye amfoni no aye na tama ne pena
2: beautiful beautiful lady beautiful
1: na cho oyire ne ne
0: abani
2: na
1: aye manya mfie se me ba wo
0: 39 to 40 years
1: me 40 years na sa abaya wonyi kura
2: na nema omo nsanfa akwa na abaye ko uto ne dem
1: akwa mi ko mande so on frere no aye timi mfa no to so on frere no anu de na to

0: Okay. I just want my mom to say. A brand we do say, or do a sumina, be dear cheap, do a sober my enumery. Now, and some of my banners so papa, and you may make the card if you ya qua bre, south, aye, he might ya. Ah, quay pa, Kruba, quay, respect to a monkey pa, then he might. Now, that's one, so I don't want to be able to be able to be able pa. Na yabeko na ya kwa kudi nkomo kakra na sana no me ka wo se fu party ne beba so opew ompew body are ready osue ni obepoa obema ye wanche ene akurase ne ma bebre nti akurase nkwan ye bebo no fia no anya sam ketoa nyame ya dumo a eye memene da hue benon du na fufu are ready na mo abesa mo ye ne mane ma no soso no na mafomo aye pabini bites beba bibi bites ti twetwa bi wie ni edididi ani ni asama no na yesa ni na jinse mu kura hwe enum so wa ha ye beje ni papa it is also juhudi so nkwan ye da wo de for libra na bra be kan mo de wufu ba ne ho ene sa mo te betinka beti owo asukwa ha ya na edani o de ba ha ne no oni se me na me fast eti ano yi one way ene yo mu nyina ya na wi amare eti dano sa na besie enwan kwan wa ha emirin kwan wa ha adwene de yaho mono de wo ho mo amo repeatre o je sen kwa different ena beba fia ha eti fufu party de enya gosem kura mpanimfo abo mo papa so do who this on kwa ya da fre mpanimfo ewo 0245 Aja mi mo adu o.
1: Aye do ba.
0: Yo. Na eni ma mu ti sey.
1: Ya mi adam na mu sey.
0: Ah ye hu ye pa. Ah ye shira 104.5 na enwumre di ye ba wo nchen a. Eye asamu a ya ti sey koso ho no mo a. Ono sey ba yi abante bi abeche tukuru mo na je sey kwala. E me mo a no fefe wo mo sa bom tu mu ja. A je sey ne sey bi abura sey bi son. Minkan mu oba ni mu ase o mu oba afoto to je ne number ni oni e den kwa wetimi na nante na won de memman kwa ana o ho mu a ofefe o mutu wanya mfia duasa nan asema ye no kwe
1: ah ba mu fa akwenye ozi tia ntia tia fu ni la sadi e wo kan patata e no kura patata sadi e wo kan
0: na e shaase e breben
1: ah ye de Abomo ba fun 60 years. Na no ta se de che mi a na de na. E mo mu e ti se e a franche man. A kora bo mu e ti se da che se te o ma na so. E ni o mu ti si ni ko ho. E ko bu se bu. A de ni ma me. Ni wa se me be. A bi a hun na to. Ni be ba bu se na bu sa na won ka bu ku en ti na ko mo mu e di e. Mumisa ne manuwe ne mkwewe ne mamwe di wanka rebeshu wenye wika baanu wadu metano kura ayea bombe feni akutu awenye 34 years ono ana hafa meko ama sebi kafleche meko apurayu kuru taka yes M90 minti yeba akufu anu asem na umfe umu asem chino ya mkwa bema akutu misiye ni enko kanu ni nbusa no ampa mo mo ikoi akoko to no ye busa ne se be ma kutu apply system adiwe na adi aye no wa kwa no to kon se kwa di ti ni se aye mia ni me na twen na 3 years ni
0: meba manti hoye akoto ni abae mo na twen pra emfie miensa
1: ni da na mla so to nkyere se be ma ne be ma wa so twen
0: Na akwada na onu na twen pran fie mi ensa no so o mfie sey.
1: 15 years.
0: Ah!
1: And the rich means all bear 13 years, 12 years, no assassin, you only need this head, man.
0: Hey! Akwara no na ne twempa ma amno papa we.
1: Omo ho na jisa akwara no na pumu de ne nya praje e o ma amno. E soli ana pa na ke che hospital ni yedi wa akwani aba wa papa ni tupan e ji e wiye ni e hu so papa no e ti ka kwanchi aba wa no ti di na ni ti asem na ti.
0: Ei, e ti mu di mani buya no ne nkwada ba ese na adeda kru mu.
1: An kura na di omo ba so papa.
0: Na wendi ya yede ni pia bontine
1: se akurane chesi kesi wa mame so ni saade ni hantina na saada nene dambu mpu enuna kroni mranti ya jiu shiji ya kwa jiu mame ya ekupi yu mse se ina kutui edi ayami
0: se sa kutuwa hii
1: yet you know aba akwasiya kana de na ko ko di police station for ta kwa blessed anya da na tin to say police station for ejai akotom

0: Oba na tu twene mo na m se ade bi wo ho o ya ya mo
1: na wo na wo tu wo ye dey
0: te bi se mo mete kwa mo mi nantem ana me na nyina na ye wana na aka nyina me dey hwen na m zo tu ye kitami ba ifo tu mete no mete no ba wo di wana kwa kama twa mo bo ntu ope mu
1: ana jo ba so
0: ana jo ba so ntimi se me mi tu ye twene mi se mi pegya teno so ba na so medjo so and the female chrono and castle breaking goes on to me. We shall say breaking here. Martina chrome my best and fear baby. A so from Nemi answer baby a metin sonno. Say a sofia baby a meti domino. Eh, dear dance ya. So for be about be abetomi. So for be about be abetomi. O bo a crop ba. Me no best simiso.
1: Okay.
0: Me no best simiso. Say, oh. Yes, yes, I see you, ha. The person may day, sorry, Miss Woke, Nippers, Messina, and Sassia, Corner Quay, oh, Nana from Pi Botayachi, Bam from Pi Botayachi, baby, we are on.
1: Oh, but by a
0: good break, keep us from up. But see, I'm also men's on a song. Obi by a mamma, a two jet to a dimaya, now so then why a dean. By no dear you. So,
1: hey,
0: a brass. Ye dear nananum emra
1: okay.
0: Omo se seye emi kwan anom fa so tete ye man ye so fa bi tete ye fiefo ni ofutu ane e nananum omo de ma ye no ye di ofutu ni bi etu ye mafo
1: yeah
0: de tie ne se obi wu a akora men pentem tu america enko hwefunu no obi kura america se usunsun sa usunsun
1: omre kura no me de minim se tete no kura men kefunu nyu funu ke empre ngo
0: bi ene oh, let the people know so no die. A year drew Fiada on a number. Mm. Or show yes. More posters no more. A brochure for doors on a side in Okro.
1: What's your bra? I'm gonna be
0: told. Did this any on Wape? So, in the media, Sabi, a year foot two.
1: Okay.
0: And a magentre.
1: Mm.
0: He's a more being called never been casting me break a busia pump. And I'm to two a busia mu say, Abusua no me woman, I want to be breaking no man at
1: Momo dia monya no no.
0: De anu kwa wo abusuemu no no. Se bia won mo nananom koya ade na ye domem mo. Untumi mreke no me ne da wo dia ne se. Wo srese wo momu no sa no me no. Embra se man. Wo no wo ma. Ba untumi mreke abusuemu no me.
1: Ande ye dan baabi.
0: Dan baabi. Ayesa wo nananom atwa.
1: Nti wo na so to akwa yi.
0: Na wo betumi to brani fo se mani twa tri. Obetuna breaki bremi apam se o dia sa spirit na be wu a wu ni pa e ka se twa ni wetwa yi enti sa spirit ni firi mu obetuna breaki enka se bi yewu atenasea asofo ni nyina ko obi asofo kuku danfo majidi da be no mafo bremi ajina nche tufo enso utu so futumi e bremi we den hu wow ono physical kra wu suru no because of say too many ya den e kita no
1: okay
0: enti na pam no no no na pam jumadie
1: no
0: pam
1: sa
0: ano ni nananu mutwa no so to aso tuntumi mreki da
1: okay
0: ni atia no no
1: e fa na ofi ba ha ne
0: yo me bia de e ye bia tia wa e ye ni aso ofi abarkesu wo virgin gas
1: na mo kwane da so sese
0: no oh e say the theatrat so
1: eh bredi bia mo ye pa
2: o be bridge na na
0: me twa bridge
1: twa bridge no
0: me se bi aso ofi bridge ni o shim forest ah mimi de ene de e ya sofia virgin gas
1: okay
0: na hona large for orders
2: yeah traffic bi ba
0: me me ho de mi twa mu sofia kakra o
2: sa
0: isani amene mi ye aha yes enti mimi ho no large for orders ba mimi de ene ye nana large
1: okay
0: mini sambod nana alaji enti wu si virgin gas wonum ewura gas okra kasa wo hwe nana alaji a
1: omo abeka se
0: omo abeka se kwan ni niko ana se bisa fie we me chama ba kon to te kwan no wa
1: okay
2: wo number ni hia
0: aha
2: okra abeka na kwese ba
0: bisa no kwese me me number de me number no so ye ba kon na 0240 0240 27 27 16 16 11 0240 0240 27 27 16 11
1: okay
0: mhm o number no bia frɛ no a
1: me
0: anso na me use number no
1: mhm
0: obu abɛ frɛ us makrafa da bi me na me fa call
1: e na pon so afre
0: me pon me so wo frɛ me kra na sɛ me ni hɔ a ana me ye biza me wi a me frɛ
1: frɛ
0: ah me frɛ numbers ni nyina
3: okay na me frɛ so fo bi ana kra na afa me pɛsɛm do pa kata os
0: da bi da bi me di ofra me ana me fa
3: no no ana number ne ye frɛ
0: ah me sɛ wo frɛ no wo sɛ tia me bi afa me sɛ suma e wetri so
1: yeah
0: obeka jo so na na wi a no
1: obeka asa kra wo nta anya sa
0: da bi
1: wi a wa frɛ
0: me ami wi a me frɛ ebi a somo da na na ya me de me number e me phone no ma me tia me ne se obu ano the direction
1: na na ba okay okay okay sa wa be jina ho sa
0: bi a me de me na phone kita me
3: okay okay mo ko wa mo frɛ na mo frɛ mo ma na ye
0: ai
3: o ka ko jo na so di ni ko afia
0: ai o
1: bi be bu akato
0: number ne de hia se obi a keep ni ye bi a na mpeni phone so mo ba won so no kwasem me hwe mo ye pa
1: okay
0: o mani je ma de bia no o mbo nhira ba so
1: okay
0: papa ba ko sei wa ya ya chepa wa no nuo bebre ba de bia me kase sunsun ni de ya re sunsun ya de e no so de be sunsun ni fi physical ya de de me treaty but ade a me dimo ko tene pa ne se me ya de we me de chini a e ye sunsun fabra o de banko ade mu ojide wa rehyem so tumfo nyankopon ene nananom o de adom me adawoma ebeye yi
1: okay last number
0: yo me number na last number eye 0240 0240 27 26 16 11 0240 0240 27 26 16 11
3: me number anom
1: come on
3: abasi
1: yo
3: ebrana sa
1: eh
3: sa me ka ya ko bi to wa wo sia ya ba me nya ba de na na leja ke nyina esa nche de onyi ni de no na ku nche ni ya ese ya nji hwi ni wi ase ba yo titire na ni pa na ba nche tam ta ya na be bit because ya me pechi nje me pechi nje se pechi nje o obi tim betra no akeka kan sense bi mitu se ne se ni bi o ka na enye sa na tie opete no hu keke ba de na na leji ke chiro se oni mi awoka enye ma obi ase sunsunu enye ma ekoso enye bete but ni nyina no nanan mu hu sa kwan no ana mututututu enye ma de wefa yeyese bia ne se ne okasa nkura akura ese ka eyekura ese osa oba
1: ni nyina de special
3: yeah special inspect oba no
1: ofefe ne to
3: ahwe ofefe ne se akura no edie ne hyem edie na aba uti ase akura yi na tse na ne ne ma na ekuro ne be ma na eden cause akure bi ho ma tem me nyiri kudu mfi be se 9 years last time na na kura akure ko da so sabe
1: or yes special or any ma o manage bibi
3: o sabe na pega me na hwesuru na o so bi se gugru wa da kam tu ya twem na to ya o shiri o ni na kotore be bo o shiri na e ko dongo bi e ho yam ah e ka kro ti kan ko ah ni e mi ko se wa ke si o ti ase o di ye ni pedu ani ye o sa de aboa wa nkasa hwe enei na na leje ni e mi bia na o ke ini enka ne ba bia be try e ewu okura me hu okuru ne ba ko pe me tena ho nyina anyi ni ye
1: a sire sunu
3: bibi e ma woni ha bibi ba ko even ni nchema okura no anyi ni o anyi ni ana ofri mu eno kura no ni ehu bi da ehu aboye nyina ye so dia to su mienu papa ba ko obewu ande me ya manim sei na me hu nipa wo da me hu bi da ibi da no ne bawuye e okumase ha na odaji ana wono obehwe anwie na otie ni oba no abekere ni kuku na odiskanaba obeduye na ono obeyare na ohyedem nti zata telephone wey oma twia papa ne ma no msuba papa ne boy ba kuse ni onko papa onka jezi yeska okudu ono so papa yare papa ne hyedem mo ko fefra ma voto obehwe ni papa situation na odihyedem ompe masa wodi papa ne free dem bi si abontia papa na jema
1: sana ya dia tie sonko ahwe ho a
3: onko da
1: o hye da hu na yenya yi na mframa na fa ho na
3: papa ni pia bontia ha afie ni yema
1: sonso onko na nda sotia
3: se nda sotia se masa ho ani su jem ti fun den su ni su obu no afi boy ni ntumi nka o si yi no ho su se ya
1: o hu ni funda
3: o si
1: Mrs. Tawu. Na yesi me mra me kanchere, wasu ya kache nso mra meji sika, but ebra obeduru nkawe na wo yesi okufia kofa no. Omo se nyante yesi ni sister na wu. Omo se ni wonsan trosu.
4: Nko na ni mpra ko.
1: Nko kanchere. Mi papa mi sister na wu ntibe bebo na mane onu kramenti ban kanchere no. Sada ma na wu. Mi ni fi me ntumi ana. Papa na wu ye ne na na no mi nu. Bomo so ntumi ana. Etime ana papa ne nana no mebu iye nyina se e be shede mada because me mean to me na me go to me na me dem me hu bi da na me ko she boy ni boy see them na na junior da ho no me nyina et tatitalo so e se chance se dey we chance
4: as am ko train na mo
1: so bi chance ne kaba ha ye nyina ye tete
4: baba pari fie wa
1: na pari fie
4: na na wo fu fie ko da pari fie
1: akra ji me dey na be ndey a crazy media when the two of you are going to come back with me no mama me be da omo oh na e cool me who through that na dey hard you say enu emu na papa no so me na na na fu bo she na na na
4: no sabe kwa food
1: na me na de koko na e wo papa no ho no so say ma me say me
4: say
1: so a small boy am say me kwa me do ya me do fu na fi me yedu papa no odem na na she no eh jeli me twa ba ko a
4: no pega mu
1: na igina ti na me de ko you see what you say because who be that but nay kutole ko ko si ko en kwa dan kiten small boy to ko no jina fu no hwefu ti ya
4: so ni sisi
1: we
4: akwa je jollof
1: en fa no ho bibie oh enu na ma sese sunsun mu niam niam ehadipa ehadipa me nkora brempa na metim na nancha beze me kai be 5 to 6 years mu wono mu ma me bi no pema sem power antoa na na na ni free mu na tata mu obi wed de ne tupoto mu ade dan sekeli ye de kente ayi hono mu
4: de fa wo ne hunyina
1: wo hunyina ne ade da ma mi na me twem se na de ma ni tuko hwe ho e je me ke ke hwe yo na jono
4: Because
1: e won taba e be e no ti na ma yenyi bibini me me de yenyi bibini se de nana no tempo o mo faaso o mo faaso e tutu o manamo no ke e faaso bia e ko susu body bia ni baabi o
4: nti ya na
1: o mo ka krasi me no baabi ana da me hu bi da
4: na bedan
1: susu mi se be ma da no baabi ene ne da me hu bi da mun tun me hu bi da obetete kubasi aye hwe
4: afina afina na nema ha ye
1: efuna emfa wo
4: akohwe
1: na invite wo bla be hwe
4: enye obuzi
1: ni enye be hwe ni asigi
4: se me ko hwese wo de dan
1: fe dan fe me de ye dey
4: sika wo
1: efuru kura de ye de na ye
4: fe fe
1: efuru ye de na ye fe ye do se ni se kura wo ye funu eno ne problem as you say hanipa enye hada sanu ama ye bre ye bre susu mu nsem enye bibiri ba do so aye na ma so fo so ni ho ama so nyina eh sai ne mano
4: dina sabe sebe nana mo majimi se e yituma ye nkonko woro no dem ye woro na bonti ija na bonti ma de eche ufe yi ase a o horo wo nsa o ma upie na nama
1: o mo de ewura bi kura gu
4: adwara adwara
1: ne wo de
4: e de kumro mo nsa
1: mo nsa
4: se na ma wura fi
1: eh
4: wo hene kura so ba ko hwe fun ne hende she a ye de someto ho
1: oti ase
4: itwa dwan
1: oti
4: ase na otima batra sa de ne kura kwa kwa
1: ye tu bi agum but ye ka o mo si e modern Ghana nya mi obo ye wiase tete no nema na nana no di so no na ebo obo mo ni chew kan obeti si esu obi ewu a be 70 80 eme bebi ameti na no small boy 25 years 25
4: obi no ho awonte ase
1: nice guy okko inti e best se enne nkwada na eba no ye sa ye nana no mo nya 65 ni ade ko no de se wi as be yan for mu but 25 44 yen your problem yen fa ne mabi shit se bibi ho ne ensue ne mabi efuru emfa ho
4: me gbe okay abasi ye be di fufu meminda
1: se fufu part
4: ye suja fo ye di abontra che se se de multimedia be me aduane adi ofia na meminu mi ni se umtwa ntoma ya enyi yi
1: da bi
4: ifise nye nye nye yire ne wo mu
3: dabbi
4: chomo mu twale fufu mu
3: twa mu mbako
4: fufu mu fufu na
3: wawo mako homa no wawo fufu sa ni yi
4: e mu me ye official announcement ise jakwa asare me ni disorder no
3: adai
4: open fufu too much
3: so kaniba
4: open open mane bro so do
3: kaniba so wo so ye wasani
4: wasa jakwa asare bra bra
3: wo de ni different so wo wasa de wo
4: e ka ye de ne mu ni nkon
3: ni abekwan
4: na the wa opefufuo no media na medwono ho mentase
3: e ba so
4: so one boy we didi a enam kura won tibi
3: mm
4: ise fu na saka wie yanza
3: che wono tie kura tie kura
4: so ho no na se wonu
3: e kura zem
4: na
3: hanu
4: na we no ayenye ni free sa runza bo na obo ba so
3: to kura zo fu didi ni sa na ye didi
4: o ba so to me
3: didi fu wi
4: ata sa na ya redam
3: sa na aka yo
4: but me mpeso o ba so to me me sa da no me gya ben kwan kakra rere kakra abunabunu kakra enware dia me sremo
3: ngwana
4: di oh enna mi wi anwa o set so na ye twa mi fra bucheri asende me
3: yi biwe
4: so mo de be si ha
3: na yi biwe
4: na wo bra yi so mo fra me ti asanka ti ana me ti ana ja ye promo aduani na me hwa de no a mi bi na so ho na de mi ji na
3: obi tu in life we
4: na me wi nwa no
3: anya sa bi ana wo dan ho aba
4: camera ko ho kakra no ana obi e ka mi wo bucheri otwa o sa de asende me
3: so enye bone bone na ye enye me wi na mo na je kom ne kom do kra na disset so na
4: ye den
3: ti su atra me ma me nu ju
4: da bi na fufu no so mo ti media dem ye die ni so me ni ni bo abon
3: ah e ti na ba na mo de ati na me am be di life my
4: boy e ti nyame aduma me me da ye be di di papa papa
3: me me da acha no pattern na fufu na ese
4: sabre no so na public bits ye su
3: pabene
4: pabene
3: bibi
4: eh come on
3: awura di nyame
4: come to
3: what's it ye baby bi ka kra ta na bibi abi aye wi ohun
4: ye wi
3: okay wa ho yonko kwasi balebo
4: ah kwasi balebo
3: kwasi balebo samfo aduam
4: yeah
3: ene ye kwasi balebo samfo aduam ene ye kwasi birthday em se peru lady beto so amon
4: okay
3: kwasi balebo samfo aduam ene ye minue ni birthday inti chef mina wana daso no kwasi balebo samfo aduam ene eye o birthday chef mina na ejwa fu nyina si ye ma wa happy happy happy birthday
4: obu adwuma no
3: o papa adwuma na sa o kon start kra na ni TikTok friends and WhatsApp e o kra share
4: Canada
3: e dey o dey to onum inti mina kwasi balebo happy happy birthday if you share fam adwuma fu nyina otiti wiase mu nsem adwuma ko ne abusu ani nyina na yesi ye ma otiri nkwa osu nyankopon insha wo ma ne dey eye birthday enye dapa emfa ema wo
4: okay ma die nyina me dofo Winifred uno ma me no papa mo wo tepa chichiwere adwuma me ma mwadwo e ma momoniti mo yade pa de bia ma fidie denhira mo battery wuna mo kotobi ni ade ye damasepa na me hye mo bo se me ma mo battery ni bi kwan bia mefa so amonsa be kan battery ni bibia no beto battery amamuno motimeti nhyeda bia afei pauli fa meko na me wishimi ya me ni obi de hye ayisi bua ma a wo losin tv obi de hye ayisi bua ma oyenyonko brabo oyenua pa faneto soma me na afei me ha obi de hye ayisi bua ma oye brother ofia no afro no ni betimi ni wadi nko mosa me nua me ma happy happy happy happy happy birthday osu isa nya ochefa yidi nya ochefa enu nya me odia sika ya odia ewade ma nkwatentena ho ni wom yare mfiri wakwa mu ade aye nkugu mfiri wakwa mu na yidi ne kese ye de ewade mfa no mu pa me ma happy happy happy birthday okay sabedi okuno ye de kwawe ya ne sa na nyame ya dmo kina ye beba na ya saba be somo yebeba ni ababa shumu mi aminu ya alesa samuwa bebi ya ubi ya mechia wa nyumre clan service mechia papa unia busiona ama umuni tie anti sisi eni obeku nyumre mima umuni tie maya adie pa ena fi mami tiwa ana otibu okumua watu ya kwa tina ye Kenya se nyumre mi mwadjo si kone weye iwiasi mwese mkuba osu mi mwadjo ena fi mami ke wana ye CEO ewo mami ke sport and enterprise ye wo kentin krono wunu kunu ajakwa mpeni ya mamu wajo ya mamu susu monitie midi ya ni munu kumba apia kubiano afeme wasa international misori suwedi asilana midi mami producer ajakwa sare bema tenten gramo aha ena fei pa ulidiye kwa social media aneso saa susu na kwa sibu unichinchi fidini fuma ena security man on duty ya big dom papa dako afɛ kwasi boafo amasan boafo tenenka jama nso so tenenka na adwuma bi de ye kwakua na sesua kopie ba bi nyame adma nyine behia na asa be somo foforo wo bo mpa ya wo mo bimae e ma mo nyina mo ani tia adehye bye bye.
5: Ishra 104.5 FM. Nwadi. In Shira FM 104.5. In Shira FM 104.5.
6: Oh yeah! Come on! Ishra 104.5
7: FM. Nwadi.
6: Ishra 104.5
7: FM.

0: na me ka sɛ Awurade din ani onyam sɛ sɛ wonni adanse da ufri me ho akɔ no Awurade nam me so bɛma won so so wadi adanse ɛnɛ sɛ yɛkan ɛyɛ Genesis 49 from verse 1 Bible si onyankopɔn nipa bi ɛtena ase na saa onyankopɔn nipa no na ne din ɛde Jacob na Jacob ɛbae sɛ ne na bɛn sɛ owuo no Jacob somaa sɛ yɛnkɔfrɛ ne ma maako maako edumienu no ɛmra na ɔredi ne ma no star ɛnhwɛ ne ma no hyɛ bere mu ɛnka obi biara daakye ɛnkyerɛ no eti yɛkɔfrɛ Jacob ma maako maako edumienu no ɛbae na ne ba odi kan no yɛ frɛ no Ruby Bible ma meti aseɛ sɛ na ɛbra Jacob ehu Ruby no ɔsɛ Ruby wobro so ɛwɔ nimdeɛ ɛne nhunumu mu na tie me ye nanso because of wagya mpa bi a ɛbrɛ bi wokɔfuru yɛ nti no ɛbrɛ bi bɛdu a wo ne wo nuanom nyinaa mobɛsom mo nua ketewa no na ɔfraseɛ redi ne ma no nyinaa star ɛka obi biara daakye ɛde kyerɛ no na ɛduru ne ba a ɔyɛ ketewa yɛfrɛ no Joseph no na ɔsi Joseph ɛbrɛ bi bɛdu a wobɛdi hene ama wo nuanom mpanyimfoɔ nyinaa akoto adɔfonom ne anuanom bra na meredi wo star na menkyerɛ wo adeɛ a woyɛ wɔ abrabɔ mu a ɛbɛtumi ama w'abrabɔ adane ayɛnhyira ɛbia na adwuma a woyɛ no ɛnyɛ wo adwuma no no woba a mɛkyerɛ wo adwuma a woyɛ ɛbɛboa wo wiase ɛnyɛ asase nyinaa ɛne yɛyɛ so adwuma ɛti bra na menkyerɛ wo sa asase no yɛnyɛ so adwuma mpo a mɛtumi ama yɛde asase no akyiwadeɛ aka no ama tumi bi edi asase no so no wade wo ho afa wo ho ayɛ w'adwuma ebia na wopɛ sɛ wotu kwan ebi kora na akwantu a wotu no ɛmmoa wo wotena ha a Awurade bɛtumi ama woadi yie woba me hɔ a Awurade nam me so mɛka ne nyinaa akyerɛ wo eti wote hɔ ɛretwɛn akɔ akɔsi dabɛn yatɔ yareɛ bi ama wo sunsun mu wanom wiase nnuro nyinaa bi bra na meredi wo star na yareɛ bia ɛwɔ n'akyiwadeɛ mede yareɛ no akyiwadeɛ ɛbɛka no na wobɛnya living testimony na adanse a wo wonii bi da no Awurade ɛnam me so ɛbɛma wo nso so woadi adanseɛ enti wote hɔ ɛretwɛn akɔ akɔsi dabɛn sɛ yɛ wo kramoni na sɛ kramoni no onya 7 days a ne yɛde kramoni no yɛawerɛ ne tiri ho nyinaa ne yɛde kramoni no ɛkɔ ne malam hɔ yɛde ne kɔ ne malam hɔ a na ne malam no ɛredi ne star na wahwɛ sɛ abɔfrɛ yi a waba wiase ɛbɛkɔ yie ni anaasɛ ɛnkɔ yie sɛ ɛnkɔ yie a ɔbɛtumi de adeɛ no akyiwadeɛ aka no asesa abɔfra no hyɛ berɛ ama abɔfra a anka ɛnkɔ yie no Awurade adan n'abrabɔ ama no aba abɛyɛ ɔgyefoɔ kramoni ne berɛ so sɛ ɔware a ɔmu ntaemfoɔ mu pɛ ɛnkɔ aware o yɛde ne bɛkɔ no spiritual master hɔ na wɔredi ne star ahwɛ sɛ aware a ɔrekɔ no ɛbɛboa no ɛwɔ mu sɛ wokɔ aware no wokɔtɔ aware so nanso aware a wokɔ yi ɛbɛsi wo sɛn ne yɛredi ne star ɛde ama no hwɛ nkramofoɔ ɔmu nnwuma a ɔmu yɛ ne berɛ so sɛ ɔyɛ adwuma a na ɔkɔ ne spiritual master hɔ ne yɛredi ne star ti nkramofoɔ no wohwɛ a obi wɔ ha watɔn koko from ne mmɔfra ase ɔde abɔ aberewa obi ato mfula from ne mmɔfra ase ɔde abɔ aberewa obi ato wɔwɔ a yaworɔ ne ho wasesa sika from ne mmɔfra ase ɛde abɔ aberewa wohwɛ saa nkurɔfoɔ wei a ehia ne ahokyerɛ ɛni wɔn so Awurade ahyira wɔn mu papapapa because ɔmfa ne pɛ ɛmmɔ ne bra sɛ deɛ ɔpɛ tie me yie wiase yɛmfa anikan ɛna ɛbɔ bra wo etu pɛ sɛ Awurade fam soma wodi adanse a wonni bi da tumrika na ochina anopa tieme ebia na ufri enkrain konongo ejoso tek eneba besi ewo angunaga junction ebia na wonsoso ufri asante mampon tafu ana eba tiemiye besi ewo kodia junction anase estate junction omo estate junction ewo ho ana ebia na ufri bie sunyai ebuakwa ana eba besi ewo sofolai ebia na unso ufri ebuase asante bekwai ana eba ubetimesi santa ase runabout anase ubetima besi kejeti ya Dr. Mensa emia mebubo yei Sewusi kejeti ya Dr. Mensa. Sewusi Santase runabout. Sewusi Angonaga Junction. Sewusi ewo tafu Kodia Junction. Anase tafu Estate Junction. Anase ubesi airport runabout ta. TMEA. Ka bia ubefe bia ano. Usi uba Ebuokrom Estate. Ebuokrom Estate. Na upe A like ka ana F like ka. Erade ya dumwa ochina no pase su clock na matanase. Na se uwra ebuo kromua. Omu wa big baby waha. Yefrenu. Yes. Yes. Etu utre yes ha. Na uba ebuo kromu hine no nifiye. Ufri buo kromu hine nifiye. Efiye tuwaso no. Eho. Ana me office na ewo mini fie ne opposite efie ne ya painting pink color na eho no de ebe mu ahunu se waduru ho no uben se hospital fo bi sambord esi ho a ya tro boatma hospital anase boatma memorial hospital ho no junction ho na obisi eho no e de shutter junction ufri me office ho na me office ho no de ebe mu ahunu se waduru me ho no me pictures ebobo me office na animu nyina atwa ho ahia baako me she suit blue ana baako me she suit black ochina anopa e da fofre rade aye me po bi akinyifo oni adanse eda opa adanse edi onyame tumi eguso eye ejuma nyame ri pa wutie me otemene otemenka e reverence ya apa life ochina no passes o clock na matenase bra na dia eti wunya no menfa dia no echiwade enka no adia bia wo na echiwade o se amfa dia na echiwade enka no a wo nto oda tiemiye abawa bi eba me ho na abawa no baaye no na oyare HIV na tieme me mpese mekasa kra abawa nankasa ebe dia dance ye na na dance ye nachi no mabam yanko yanko tie abawa no adanse ye
1: mabam udin edison
2: pacho me dia adwa sewa
1: adwa sewa ufri ehinfa ene ba
2: pacho gasi
1: oke egasi
2: pacho
1: memo apa ba
2: ega
1: ano pei edia ba de ene ewrade ya mawa ose eburu wadwene ne wonte ase yeso pokasa oka ase nyame dinu nyame
2: pamba so ni nyame ayama me de etos eburu adwene ne wonte ase yeso santa mi am ti wonu ma me kase jalia pasa basa bia tole so a enfie be se 15 years ni jalia no me de ko hospital se pa na no mu se de huru ya le kro afa me chinya e ko du be bi ansa na mo chere me se HIV HIV is a disease in a blue Ohio. I said, I'm in the Madrona and no more in Russo. A one at his hand in the soap at the one and a ham and a white say, never cut toilets, not me, you see. The call of sweats about the complaining my own one. A drone and a mother man and my stay in the no shame. And she means she teaching to the red one and I may have no cut all, Papa, a station. There
1: be an American.
2: There be an Orcasan. Which means you become a bonk crack. Number, I mean, give me more. And so, that day, you send a meeting. The bottom banana, the tomb, the flap, papa, the flap now of fire. Some of the things I can't say, mammy. What are obone fo de yaya to so oye juma unhunu so sika xie ni awale awale so pa wale ye ye no kole so ya mpa asama wakan ye ni na nanyi nturo ni wujwa ema wachere mi se ya adie chi ya memra mpa mzo mede wa siye yo yo die milika ebe tuwano na mebe tuwano na die adana mi duru hono na nimu ni die mi vunse nyami ye nyame oma na panchere na panchere no ade mame na nimu haa ni kodru fie no ni ho sense nchere na ye dey e ye dwuma wo mi widiem ti sadie na na ye me no etime ni na mi widiem mi ye funu mi tirim mi honnam etime kwa sha mi hana kwa sha mi hana ni na me ha ene na ma ha aso mi bae na o mama kwa nchere mi kodru fie na ha ato anfo ma nte se ni bi e ko so wo mi widiem bi
1: mi wa ka ifre me nchen e ko ya o ko kodru fie no
2: ano kwa ye apanchere ni tuwa suwa
1: edie ba abie nana eye ofes no ana adie ba abie nana eposu uni pebie mua ufri ni nchen kutu ufie no wante saadi ya nengkendie
2: neti wano ma adie niwe shemi yema nene na miye funu sesegi ubi awanyemu akalada ni yemu na ema mwoshu ya mbasa basa asa ni hona mnye
1: na uye mbomu
2: ya na miye mbomu sabi mframe ni na ametuwa miti miye mframa sana
1: uye mframa life
2: miye mframa kaya mbula na mtekuda eti miye mframa but sada na dai dai na ko du fi sa na yema ni nyina na
1: mi to dai
2: ma na ma kwanchire me ye u ma mi kwanchire 3 days me ye 3 days ri wi ye na die se ya le ni se tu ye se me mo ye na mi hu hwe bi me ni so better 20 years ni me ni so de bia me ni so ye kusukusukusu fo kwara me hwe number kwara fo mi hu ni ye
1: na ti sa di ententa
2: ti chiri me ni ni chai
1: no ni ai kusu
2: kusu
1: ti sa di ebwesi
2: e wa de do all over the me ba pa siro
1: no
2: ni me na kura na obi eduru me wona me kura ni mu sai asu na se na eba
1: my god
2: en su ni ni na ne nya mi adu ni ti ni ni na ti afi me ni so ni ni na kwọ me nya ho tọ se se ni ene ma me hu o mi widie mu o mi no mpe mu o mi ye mu o mi hi o ni ni na ye free ya kwọ e se ma ye free ya ri na kwọ tu kwọ ntu kwa na mi aye bia ma me na me wa ye bia ma me
1: my god
2: na mi aye bia ma me yale na free me mo je mi na mo sama ye free ya nka sa
1: jesus
2: ma ye free ma kwa tre to so mi ensa na a me ba ya o de ma me no ene die ade e bachi ama me wi akwa nchere no me shon dae me shon dae na e mi me ku dale me wa dae me wo me pants no me wura die mu ya nka die bi bomu ti sa pants ayo tumu na mti hey nchi adie uwe meedi minya sana na asa diye me waye ya nadaye mbe kwa tobo ole adie kwa hana mele teye mtuwa na mti hey nyanazwa ya na wadia mpao ana midia mikaa msaba kapao nchi no nyameka nse nyanku kwa waye biya mame abafo wa utibe biya yaliye wa hao atete kwa dana eda usuo uti papankana enyeja unantase en ka se asofo agba aba na se ni se ni se samtam na ebi wa ya ni pe bi ya tana se ene na ema ni ema fun bi di nya ubwa wa tume kwa asofo no asofo no ya zan asofo no kwa zan wa nya zan me dia me asofo no nya mpapa na enyi ma bu she ni ni ni ni ni be bi ya ule bi yo suna mte ni nka ena mi di jidiye kani jidiye mu ena me ba ye se se ino suma nya mpo
1: edi se se ino HIV ino eba o sene nya mfi ye sen
2: eba so na nya 15 years
1: na e die ba die na nema ho se HIV e wo so
2: sa me ko hospital na start en ya na
1: ko apart from hospital no oni pedie mu na nga sa na ya wo sen
2: en na me ka sa ya die bi ase da bi je mu na me ho ma na ko toilet e wo mu a
1: na toilet na e te sen
2: e fie
1: e te sen su o
2: e te sen su be mu be nya sa so HIV o do no so me te ne se ya so no mu a o wo ya fine
1: but what you want no more
2: now you know what the yam yam yam me ko toilet na me ye say na side ting me ho na we ye say me the kwa kwa na bo o mama ye say me no ma bra say o meti me chuchu no ma no ko to kwa me na ma the tia na tia em ko
1: ana e die ba die ne si ya na nka wo ya pro na e no na no mo de ma wana na se e die ba die wo say na ko ni pedua na nka sa no o pro da
2: the pro da dem the pro da dem so na me no ma duro no na me no ma duro no mama mi nuru ne no so say me ti mi e no ho pro se se e ti bi mede nta flyer ma ti gu me so na me pro me ho ti me mo kan kan ha wula me dey pro ti mi wula
1: Jesus
2: en so ne me ba ha no nya mi adu mi nyina e dey e kwa
1: wani na na e kusu
2: mi na e kusu wura e te sente ntan a chechere so
1: ze ze
2: e so ate
1: ze bu na die
2: me ti ti le wan hu ne ke ke ti bi ya ni si ni mo so clear
1: fas na hu no sa o che ti bi ya hu no
2: aba ni hu e ni pa na wo aba ya ya ya
1: ni pa na wo so ro
2: ra e ni pa na na ti su yo bi ya wo ti wo za de kala kama na ba clear so fa me sha ni hu no sa na e ni kusu
1: we wa sa ta die ben
2: o da ta re gri
1: jesus
2: ni wo ne kala na so e da so pa so fa ta me sha Ebeye mo afẹ afẹ ni hunu afẹ ni hunu yiye
1: hunu yiye
2: hunu yise de tie obi kura firi baabi ba this was bam han han no ze ni pass na se ne
1: it is say HIV no ekọ
2: ekọ
1: ayira
2: ayira
1: on tin kan bi
2: mente hwe
1: when ni no so ana ikusu no
2: kusu ni ni na akọ
1: ana
2: ni na mi ye
1: mo no se ko wa se atwetwon and also at the same
2: papa ni ni na akọ
1: Jesus
2: ni ni na akọ
1: On ten can be.
2: Mente be.
1: Oba mente no. For Thursday no. Kosi ne 3 days.
2: Ah. Mente be papa. Me kasa me tibi biya mi tram toro kami mina he niya dance ye. Sebe sebe sebe sebe nyam papa no. Enyam wofa no. Enyam ebushi eni no. Omo ame pa aso. Eye nyanku pon. Nyame waya diya mo na sa wan kan. Beye ni ya. Tina misho meka. Sebe obusu tibi biya. Ebiya re hao de da jini bi danso. I won't be a bim fanfa. But someone called the Bia on Famila when you
1: walk on my land being champion.
2: The Bachelor.
1: Walk on Confu being champion.
2: Bachelor.
1: Walk on Sinibi being champion. Walk on hospital.
2: Nina.
1: Walk on a soft woman being champion.
2: Bibli.
1: Prophet, teacher,
2: Bibli.
1: Bishop.
2: Bibli.
1: The Gossi saying.
2: Nina, Gossi.
1: Walk on more adventure.
2: I'm not going to be my friend. I'm not going to be my friend.
1: Wa ngu no hwe.
2: Ngu no hwe.
1: E ti die ba sem na person ka kire omo omo ti e na.
2: Da fa an da sa me kan se obi o wo ha won da bi bi o tu America. E mra wo papa. Wo die ni de ara ti a min de men kan bla fi.
1: Apa life.
2: Apa life when take.
1: Reverend Sia.
2: Reverend Sia.
1: Sia. Apa life.
2: Apa life.
1: Apa life.
2: Ya o ba da. Apa life.
1: Se se apa life.
2: Apa ya mi.
1: Achi.
2: Me dia na ma pa ma je me dia ma.
1: God is
2: good.
1: Because Next week, o pese o ko baby HIV for no
2: wa.
1: Na o se o pese o ko ya den.
2: Me kwa kwa bo me kwa ka chere wa ma so mra wo ko. Na mo me pa ya sa.
1: Na ha an ni an dance
2: ye. An dance ye fi.
1: Oh my God.
2: O mo mra. O bi a wa ya ni bi a mra. Me di me o mra na ya kwanchere. A kwanchere ki tu e bi na kwanchere ke si.
1: The first day na o fra o radio no so wa. Me ni mo da. Na me ka se ma me me hu no se. Oh, problem. Ewa wari ni aton wa wari wo sunsun. Na me kache o se mi huno se ya to sunsun mu ya
2: le
1: ya mao. A wakun wakun wa enti ni enkoda. Na mi huno se sa kache o se bwe juma se msu enko yi. Na mi huno se sasendi ediwe chino. Me kaya na ya wosayin.
2: Eye mi jidi, wana ya mpa. Dia na wakani ni ane wu mundi. Uzo wakani ya mtu mkato wa sabapadi. Wakani de nye mtro. Eye mpa.
1: And then tina wetu ana
2: mo. Wanti nso na
1: ba. Wanya ada
2: ndi. Wa me ya le kuba ade problem no. Aya ya ne ko. Na se na nkopo a wa sa me ya le no. Mi ni mi sa wa de ne ma ka nyina so be dey.
1: O ba Friday no no yi mtiri ho kwa kwa kwa. E de bi ndira.
2: Aba ba ta ya no ya le ni ntia.
1: Na ya o san.
2: Se ya en san san ne bugu me tire ho san na e ha me.
1: Ah na.
2: E ma me tire mo ya me ho ya me he ntia.
1: Oh.
2: E mi ba me tire ho a me ni nye.
1: Ndwa gbe ya o se e yi ni na ya o sa. Ba to ba ni
2: ntia. Da mi de ni mun se ya ya le
1: no. Me se o ba ni mtiri
2: afu. Afu. Afu. E se ni tire mo ya me he ne. A wa si ti me si ni ti ya no kura na. I was sitting me chimity, I am who he is at a chimney and a hibity, and then he lay here for me.
0: Wonderful, wonderful, wonderful. Adolphonum, any anionum. What a whole air train aqua could see that bay. Ah, de bia. What should that tell me when the time I'm a decassa? Me kasa anu wa frenko ufo se si ya bao yentieno ti emu wawu nyame uchiru